0: Menase kwabena.
1: Papa.
0: Sawte nyumu no.
1: Mekepa makidi.
0: Okay. Enti se 11 years down the lane enesu esi ukiada. Enti uwo fie ene se ne akasa wankokro mi. Na obi abase wo kwabena koko jame ewo osu. Nene mpese mu. Na meye ade bia. Kwabena obeko.
1: Eh ne die.
0: O se.
1: Mo pa se ne die yasem na wo kan na.
0: Ne die yasem na meka no.
1: Ne die me amaka montam se ne kwado die mi mpie. Mi te ba din.
0: Wo kan hontam se ne die wo mpie.
1: Dabide ne die dabide.
0: Na se e ba ne se kwabena bia fine business bi na epie na e kwakopi wo koi e bia. Yen fa ne se o de mame mbobe $100,000 bi nye sike bi a $100,000 bi na adubabe she busuim obekọ anawo nko
1: wo kan ka suka bi se in case for business bi di a me business man but adi e se bi akoja mahani bi a se bi en fam for suka bi a maso di a me nya da de by business bi e eno na e kutu kuru mate nye de di a bi tuta na mo no
0: enti wo kọsu na o ka che so ke bi a yenye ne be ye 6 p.m. Na wo hwe weda eso a nsuo no emuna na no akacho so yen ko ye befa ye bia ye ko circle top ho no mo no be bia o ho hwe ofa side ho na kwa be na obekọ
1: na make that say business dia he be bua me dia me twenche fo and me twisa na mo no ba dia bia be bua fam fast ko be bia me se bi yen kwa ye kwa na ye kwa na ye kwa na me vene ntia se nya dwuma dia na sabore
0: me tun ka pa kwa bra.
1: Ba, me se nya ade e be bua me pa ade ya me nya ade meko. E na ye ko na me hwe nkomo na ye di ne se nya ko papa pa so a me bo return be fi.
0: Enti sa de ne eya ade hunu bi e she mu se unnam circle mpotem na se nsuo e to ade hunu bi she mu.
1: E no be beginning no tama ade me atwetwe mi si circle ne di nsuo to de a bra. Me ka ma fo be so mu ho no. Ba enedie enso kula mu na ko mi to asa pe ho asa bigira. Ya bi a na mi boy refree, nche refree so ka abu ni pakakra. Ni ko bigin ni je ne ni pent mi nyina ho enso kula to kula ni enso kula mu na kula. You give it, ya pe fa de okra ni nyina ho. Na ni enso ta ni bebi a ko na bigira.
0: De na na wo to e wo sampetem ho no mu no.
1: O ba to mi to carpet.
0: Oh okay mo na moto carpet e wo then working restaurant in Chenho no mo no
1: yes ma tra almost 26 years
0: mm
1: and you do
0: and the boy see adodo no ni e be ka say yeah say o junk is na so omu wi pa
1: oh open again team di ka ke ni pe wi di e omu 250 enya beta sa be ko wi kra dia tie no ni pa e ko fo mu free o don inside wo e market na wo
0: kete ibi ele part of the full side of that one week kwa bana ata people so kra ogbo no because people so dey eye mi fie mi kru enti o dey ono no ye be di won komo echire na kwa bana nyame enhye modern because me nim say ene wakai unia no mo adofo na ene omo komo krechi a enso ye na mo e dey say no mana ba no nyame enka ho
1: Mase.
0: Medase papa. E be ka se wi chiro ho.
1: Amen.
0: Amen.

0: kraka bi ebo TV ne nche. E wa me hu se ma me kokokokoko fefefe bi ni tinni e wa pa. Wa be gina won so me tu me ni share no ma hu obi a. Me sa hwe ahwehwe ni ma me bi nu o gina ahwehwe nanim. Me ye se me betia me dwane no ye. Nti e ma me tena ho din na me ntimi nsole. Ana o ka kire me se he abai wa bo awate me ndwane me ni mu papa na me o papa me ne na ye adwuma na me si yo na o sei se o kina ye wo birthday ana me sen ai na o sei me ma uska ni wedi wai nti o ka se o be ma miska ni madi no me ka ma ne tumi ameto e wa na we yi ska se ska ni me hu bi da we wi asia me be aye ana o kire me ba bi se me nkose se o ka chim se ska ni fe ne dollar Nzo busa mi so china em birthday na mi se ah na o se o be ma mi sika
1: na no adechi so na your birthday
0: ah na em birthday
1: aha na aje na unso de kwoto to do de be do birthday no na de kwoto to ye
0: anti me kwoto to nyoma ni me ma bi busa mi se sika ni mi nyaa na we na me kwoto to mi nyoma na mi se mi susu mi tususu nti mi susu ne bia
1: na
0: mi
1: ji na de kwoto to ye aha okay eti enu echi no a to tana o do birthday wie no o san yi ni ho di chire wi bi
0: m ya me di me birthday no me ne o ka chire me se wan na me ne be ma bia ndi agulo wan na me ne be ma bia nda enti na me di me birthday no na me nan fufuo mie no o me ye be ma na me ne o mosa nti ye di birthday ni wi ye me ne o mosa wi ye di birthday ni wi anajo no na me koda e wa meti mani ma me na sa be gina wan na nkola me ense bi o mku ta aba ana ma mene ka chem se maso adin o ka chem se wana me ne be ma bi en di agunte no mo be hweme nti o mo di aba ne bo me sa na me tiatiam se nka ma me so betin so me ma me wante hwe o mo bo me me soli ano pana me ho abe abia na ma me busa me se adin tina me ho abia abia sa na me se enye hwe
1: wan kan chiro ma me
0: man kan chiro
1: me ba o etiefo e se mo di ano o se papa papa papa ade chi an ho abia bia so kan chiro ma me se se ne wehu no ma ba be bo wan kan o se anya hwe
0: ade bi man kan che ma me no so ba na ne buo fu pa o ka che me so be bua me ti wan na me ne be me bia nda na enkula mi enkula na me sa ne o mo sa e no o mo yale da bu buku wa 3 months an sa no mo se so le
1: enkula na o no mo ko sa mi enu no ya ba hwe wi ne enkula no so yale
0: ai 3
1: o mo mo nya hwe ya bonu du birthday na won mu aba aba be bo a be ti wani mama no omo so de e na ya mama yale for 3 months e bubu egu ho
0: ai ye ye omo mu yale 3 months
1: je na ma no na so ti mi friend na opase mu nchiremu bi a ye nchiremu e
2: me pa cho number ni 0548760454 number ni 0548760454 me patcho number ni 0548760454 number ni 0548760454 me patcho number ni 0548760454 number ni 0548760454
1: ah unsu beti mi afren na woni e atwetwe nkomo yo mabla enti udu birthday ni wie ye no e di abiem de si
0: ai na me ko school na teacher e chira ade wo board ni so exercise e wa me nwane se ma me na fili u be ride classroom on ma o frigate na noba na mi suro na me ka so o se be bu mi biem na nso oba no na nkla me ensa no monsa anka no nte ma me bojo kakla nte obet na me nche na obusa me se na de teacher ni no chira wo board ni so no metimi aye ana me si da bi nte e ho a odin nsa tu mi kom ana wo klo klo mo ka chira me se ma apena de adanu me de ye ono fache me wa ne ni semeye na nso me ka che wo se ho na wo ne be me bia ndi aglo na nso wo ne be me bia beda enye sa de mpese me de wo ye no enye ye nti na no si ye no na de teacher ni ne
1: bo ma bla o ye no na o se o che se o pa wo che se adanu wo hwe no be hwe wo no ne nu kwa se wo hwe wo ne mo mo mpese wo ni obi a beda ama so ni be me bia be di aglo na ni be me bia so beda
0: enye
1: sa do pese o de wo ye no ntimi mfa wo nye enu ti na wo hwe wo no
0: nsa na o ka chi
1: on hwe obi
0: em
1: okay Se no echi no ye de.
0: E no echi ni de teacher ni ni twa wo board ni su nyina. Se ansa na teacher ni no be chere wie kura na me ma chere wie a wa ma me ansa na chere da.
1: Ansa no.
0: Ma me no.
1: Ma me na chere ansa ni na ama.
0: E
1: ti teacher ni ni chere de nwie no na wusu wa wie.
0: Na me ma wie obe kotena si ana me nso ma so. To otena si na me nso me so le se me de work ni koma no. E wa na the whole class o mu nyina e hwe me. Ana me di ade ni koto ho. Enti se ani ma ke ye no. Me mi twa na e si 10 mi twa 10 over 10. Na nso the more yo omo e class
1: o nyina.
0: De na no ni ma de pa kola twa 6 over 10. O enti o yo mu wan fa de na
1: me bo ma bra me ba. Why can I teach any demam? You need to see 10.
0: Need to see 10.
1: And I will try 10 in now.
0: Aye.
1: Bank across would do the mad dear pa clano. One only try 6.
0: Aye.
1: 6 over 10.
0: Aye.
1: And I will try 10 over 10.
0: Aye.
1: Not just say, mammy, any bad them when I dare to throw in now, you know, crap.
0: Aye.
1: Ah. Ti eba sa no na wo fo ne de na na omo ye.
0: Na fo fo na.
1: Omo ni den fa ho.
0: Afi de me kokla se me ni omo ko di agro bi mo mo sin an me me ye bai fo ho na me ni o me ndi agro. Nti me ko we nche nkra na obi an person ni be di agro nti edru big time me ko to me di an ya. Na me nko an mi si ho din. To de bi kra me ko se me ko to aduane ma me no person be to aduane.
1: Na se obi esuru de wo ye di an won obi esuru. Nti anu achi na ye de.
0: Afi kra na na omo time na afi na na na di suan e bi se be ka ho.
1: Hey.
0: Nti afa ekura de me ka che maami so onyi mi nti se ku mu
1: ho eh na so butentim ye di weni na ye asiri wo na ye town afa ekura na na wu hu ade mo oh okay na sa di nyi na wuni mu pa na wuni ma de etin bi busa so what is matter
0: matter is anything that have weight and occupy space
1: eh what is energy
0: is the ability to do work.
1: Oh wow. Nani etiefo akware woni made ampa woni made. What is science?
0: Science is the method of obtaining knowledge through observation and experimentation.
1: Ni na ma amene na chire chire woni na.
0: Ansa na wo be kan na wo ma adwe mu dada.
1: Ah na te sa ba wo adwe.
0: Ma amene wo te akula nsu hu.
1: Hey. Ma amene ti studio ha.
0: Wo te han su hu no.
1: Echi de mi bu sa ni na ono wo ka chire wa na wo sesen.
0: Ono abe kan na ono de aguma adwum mu dada
1: kwa. Ti mi ye wa han ma me nsu ti
0: he. Me ye ba no nsem na be busam ni nyina me wa ka kire mu ofia.
1: Ah, ka ze se mu anya me boni bia wa he. Na me de o mu wa me. Ya no na me pe. Wa ka se mama me hu adwiri mi. Eh. 89 times 9.
0: 81.
1: 9 times 81. Eh, the producer for am unti akicha ki mami o. Ana 10 plus 50 is yan.
0: 60.
1: Wow. 50 divided by 5. 10. Hey, it's here for. And a year, it's the same power. And I plan, one man who had dreamy power. What's a mamma near who see you and you say, and I'm even for me, you know. I would even fancy, and I want to be a man who crack come to do the men who are coming. Hey, it's here for. Yet in someone I'm saying, come away, I'm coming here, you know. Neddy, ye, dear Uncle Sayaday, Abro. Yo, Mabla, ye brain tea. Would ye the best young son of my sister? Ya so bonkro fo pa mankro fo di wa bo bonkro fo wa brabo ni ade na wa kra keto ade ba ne sen na wo bonkro fo mo mu di
0: ai ya ampa eto mile bi ya kwat ma ya kwat na ba bi e ma ya tam suma e fieru anu na opesu otu ye na nso na me ma mi ni ska odibe twia kan enti e fieru ane ba ho ne me ma me be kasakasa rough na me mpe enti ma me tena ho din ha me edwini e wa na ma mi yi ne ho adi kire me na obisam se ade enti na meto wa ma ye din sa
1: ma me na ote yi ne ho adi kire wo ba san ba be yi ne ho adi kire obusa asade na wuti wo din sa
0: ai ana me ka kire ne se ya time aso a ye betu ye nso me maami nye sika o dibetua ne ka na o si o mensu ana o twro aba me nsa bi maami se memfa maami maami no wo nkotwa no obedi anye sika de atia
1: e di aba
0: loto number
1: oh okay o twro me nsa
0: o twro aba me nsa na o se memfa maami no nkotwa obedi nti o de maabe no na me dan ase na o sa wele flew ana me ko maami nche na number me kura wasiesie no o ko aso nti me de ko chere no na o se he maabe na flew ho no edu tambe na wo starting se wu be hu loto aba wo de be ma mse mi nkotwa nti wa anje no wo kwa asole na taxi driver bi tie fie o nti me ko ne ho ana me de ko ma no ana wo kotwa
2: Me patcho number ni 0548 760454. Number ni 0548 760454. Me patcho number ni 0548 760454. Number ni 0548 760454. Me patcho number ni 0548 760454. Number ni 0548 760454.
1: Eti enu eti no dia na ma no. I catch it up.
0: In 3 days time, no, mammy say you know where did you let me. I know catch me say, Sabana me de mount no mammy encha. Now me say, I know so mammy, na so a dame pa. Now catch and say, Nanso Abano, taxi driver boy, if you're me the abana man on the old child. And to mammy soon, who your mobile coggy single room be, and my yet name to mammy Cassan at the chin cranny be to a co. Nti mama e kache mi se se se die on time be ba mi ho te se die ya o ba mi ho no nti se mi hia na mi nkoto incense die oba bi da ho ase die ni ase China ni ni
1: incense o se on time ma won chen
0: ah
1: o se se on time ma won chen se wu hia na
0: ai
1: koto die
0: incense
1: Incense.
0: Oba bi dan ho ase China ni ase India.
1: Ah.
0: Ase India ni ase ono ne da box no.
1: Ah, okay. Tu bon, o se ni na be bon.
0: Shalisha Powers 3 times.
1: Baba Shalisha Powers 3 times. Oba bla wa so say incense. Na wa ba. Na di ope bi awaya ma.
0: Ai. Enti ne sa 2 days after no. Me sa ko to incense na no wo kan be suso si ho. Ama mi bo Shalisha Powers ne 3 times. Oba aye no. Ana me ka che nse se se me ma mi wo pe scored be ye adwuma nanso onye bi. Na o ka che me se o se be mama ba no. Nanso aba we dia me fa nkoma mi ma mi straight one ma fa nkoma obi fa nkoma ma mi no so o cha. Obenye sika no no asati de ye adwuma no. Enti o ma mi loto numbers 3 and also 3 sir.
1: O tra ba mi ensa se
0: de. O tra ba mi ensa. Me hu ba bi kura wanya pen de ye nso o yi firi no ano de ma.
1: De ma o se je.
0: Me nje mfa nkoma me ma mi no ontwa. Enti o de ma mi na na o ka se ne mi ko e wa no wa yele firi ho no. Enti me ma me ba ye no. Ana m de aba we no nso ma ne se ma. Aba ene ne de we de kucha. Na mama say I can the last 100 cedis and only a jetter I did for 1 week. Into the 100 cedis no ko chai. Na no mle no ko di ye. E ma afi dia mama was starting ye adwuma say say dey whisker.
1: Oh, fine. Enti aba no say say mutimi di mo obi ama ni twa bi.
0: Ai.
1: Ni ko number me mutimi di mo obi ama ni twa bi.
0: Pa chai. Afi dia mama na ka che me say obi a Oya ohia moa ne ho chire no metibi di aboa no fiso bu okura no oniska oso okaka na no do anase ne ntumbe bia wo no wakoton ansa no anya bi e di ato eduane e di ntise se de o se metimi di amaabo ntinso fo
1: nti maame amankwa de obi kaya no kura aban mutim di mo bi ma di ti
3: me fashion metimi de ma obi ya se se ba bia me ton ade en me ma boa bebire ya ma se se o monso o matimi aya ade fo
1: babla e na ba ni se ebi wo
0: Pacha ebi oho.
1: Ebi oho.
0: Ai.
1: Mate. Etiefo enna ba no si ebi oho. Ti me dem ma ye ready. Me before me sole on be kono. Me je me die na kwa kwutwa. Etiwa wusu tie mi no. Won so frɛ na won so je wo die na kwa na de ne kwa kwutwa. Sɛ ne me kan me si wo pase mu nkyire mu bia. Ana sɛ wo pɛ mu ntia si ye ya. Frɛ mo me si si ya. Sɛ wo hia lo to na ma ni bia. Before mu sole nko yi. Won so beti ni aka. Mabla. Aso wa sembi ka won.
0: Ai. Maami no de ye ba kula wo de aban kula maami kula ansa na ye se ba.
1: Maami no yi ni wadi kira wo ma wa ba no. Loko na
0: aban maami kula ansa na me se.
1: Eti mi uti aban ay ready.
0: Ai.
1: Apre frese si a na maami se mla so bi pa chi wo. Se ye fra na ma no. Na ye bia obi pese wo pa ba ni bia. Ye benya wangasa na se E ja se ne wo ka se enenyam yadu mi hwese no ho aye feneka wo de ma di ba ye. Ene se ne mape wa ma bere. Mi nya shwa se bi e frefro kura ye benya wo. E ja wo djuma ma do so. yo
3: me pacho eh no crase na wo kan se se no aba no e ba me ba crisis okor crisis na me so madwuma ni ntimi ni mre enti se se ba ma me ne ne wo ho no me mi kuna me ware ni se se no
1: ah se se we na fofo na ni
3: me pacho enti wo fra e be si mi kunu so na o de aba no amma
1: wo boa wo
3: boa me
1: o nya mi nyira no be me
3: nya se ya boa ya boa omo so so a wa mo chire wa mo
1: etina se se wo bi fira wo kun su na be kwa pa ko si ama na pe
3: me ba chon
1: etia sa akura no
3: nya ba bia
1: no de ma
3: de ma ne papa
1: okay oh fine
3: wo fira be ma ne be de be ma wo
1: kama to bi fira na se be ma wo te se be ma pe
3: se be ma na onya akura ai wo no an kasa e na wanya no nto de be ma no kama kama kama wo ko twa so so a wo be di wo fa ne last en guso meme nka se obe GDSS o meka ese so se obe di okotwa obe di
1: se na mepe mo
3: mo twa no mere no na na na awra ho aye dai adane ne serie enti de wona bosro mu bia won sane no fa nkotwa na obe
1: di onchwa loto namba no
3: onchwa nka sa obe di
1: okay eti se se wo pa ba ni bi pa loto namba ni bi no akwa akwa kotwa ana se weni gye ho a etie fam wutie mi ensa den se ye besramo manga sa mumwa mi na yentua airtime e ka na nsun sentiminka abade bi
2: me pa cho number ni 0548760454 number ni 0548760454 me pa cho number ni 0548760454 number ni 0548760454 me pa cho number ni 0548760454 number ni 0548760454
4: Trade direct no AY 50 Ghana Cedi. And as a woman pay 2 shoe and so a 2 shoe no AY 30 Ghana Cedi.
1: Send 30 Ghana Cedi. And I mean, so soon Fentia airtime, Nika. Now, so we need J, Lotto number Nubia. Unsu Timmy J, Abani Binoko Kucha. Now, so Timmy D. Nada Dafo from the essential say I'm meeting out to one from a mini beam. I'm an eight me abba. I'm a woman sweating me, Edna Abani Biaqua Kucha. And it says, over send 30 Ghana Cedi. What dey bom nam dey tua airtime nika send your bear meet me tua airtime no na me hama mini bi ma wet me asamba you say say me bra na kaka kre bi na me time na so nti me fa kwa ba ku mienu bi na ma sole so da ma kwa mo bi fofo so aba me fa dey say say ya hello
5: hello
1: ya udi ni baby akase free
5: me
1: boatin aha mi ti o pa bali bi ohun
5: Ali,
1: Mate, now so when he at your chunk.
2: Me patcho number ni 0548760454. Number ni 0548760454. Me patcho number ni 0548760454. Number ni 0548760454. Me patcho number ni 0548-760454. Number ni 0548-760454.
6: Hello.
7: Hello.
1: Yeah, Udi. Yeah, who papa ni biyo?
7: Me pebi o sister agi ni.
1: Sister agi, okay.
7: Me papa ni bipa.
1: Mate, wo da.
7: Ni me tati si disini si si ya wai.
1: Mate, wo seni wye ya freme wai.
7: Me pacho mate.
1: Okay, me da si.
7: Okay,
1: me da
7: si.
1: Yeah. On sube ti miya freme si e si ya na on suwa jabani binu wako wako wako cha. Sube ti miya freme si e si ya freme na on su jabani binu wako wako cha. Ay, ma abana banan, are you ready? Kwa si ene yabani biyo ho. We send with 30 Ghana cedi a no wafre no waje aba no akwa kwatwa na onsu edi edi ani ahoto e de abrewa blabo amen sasa come before wa mani su bi ya hello
8: hello
1: ya wudi ni baby aka safely
8: e fe mi ma
1: yi ma patola safely fa
8: e fe mi ma men su ka safely sa mo
1: oh okay yi ma wo pa mani bi won
8: last one
1: was a
8: back
1: out. Oh, okay. But I'm trying to trade
8: that.
2: Number ni 0548-760454. Me pacho number ni 0548-760454. Number ni 0548-760454. Me pacho number ni 0548-760454. Number ni 0548-760454.
1: Yeah, it's here for ya twetwe nkomo pa ye di nkomo. So we need giroto number yi hu kwa dia. We be send 30 Ghana cedi. We send 30 Ghana cedi na. No one friend, no one jewaba, no one kwa kwa kucha. E wo phone so beti miya sieni mi se siya. E ni wo phone so beti miya ko. Mobile money bi, no one kwa kwa sieni. No one friend, no one jewaba, no one kwa kucha. E ma se mi metu, ansa no waka sa wo yushe si kechila kwa. Se ni 30 Ghana cedi. Neje wo trade direct, neko de kucha. Ucho mso e chane kese, nabane ebe bo. Ne bo ye na edi yedie ni mkunimdi abre ye. Ya tam no yebe na yebre anis.
9: Mame tia gana fuona mima utie ni bia utie misabre akwaba. Ebu suya ya transi ya babon komo ebe tuti nkomo pa. Ebu suya mani ya bre pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Enyasa mketua. Enkoma amiba bidie. Enkoma ihiame pa. Enkoma chese. Menia mehun tome. Mankanwasa ma mehun tome kura. Adentia. Efrise sa nkomo wei. Enkomo bia. Mame. Minuya. Bema utie me, mesrao, e wo se nkoma me ba bedie ehia wo pa en kan kan moa moa Mr. Vincent etwa ma mo no wo se wo frem wo a ne nsankam wo frem wo a ne nsankam ma me fa sa akonya we so na me kan kire woni pa bia sa bere wuti afidie yi a wo ti aba free Mr. Vincent wo ana se wo no o ma Mr. Vincent etwa aba ma wo me pa cha so fo no me pa cha cha fo ne to so ei cha sa me bukura fo afu no nansen a loto die aye denden den nansen a loto die enna fom nansen a cha sa ye pe wo pe obi amana bo wa fidie so a enya grokra no na ye nya ni pa cha sa ye se ebinum kura se o yuzu aduro wo ye juju man ye nya sa ni pa we a cha sa wo ba se wo be bo Ghana fo wo be bo Ghana man ama Ghana man anya sika na wonim wo se wacha ama manfo na wo frɛ wo na ne nsanka won enti wo de numbers bi atest me enti sisi a meti hai me ba be frɛ sa nkɔfo no me srɛ wo sɛ wo ka ho bia me pata wo me frɛ wo sabre ya wo timi nkan sɛ wo wo mane twama wo me pata wo me bufu afu no ei loto die ya yedene sɛ ya wo Ghana fo sɛ ya na mo pɛ wo ei obi pɛkra ma na tɛ sɛ sabre me midi nkomo yi obi nyan ka ono ono ananka ye twama no a abo obi abetre fidie so ajeman fo sika di na obi aba se obeboa mo na wate usika wa twama abana bo wo frewa onfa se ni se hunti yanu an se na amene wo frewa wonfa adentia me pacha se wotemi nka samre na Mr. Vincent twama wa me pacha wa dawruma so fono Sofono na DJ dasebre me babe frew Sofono Sofono Sofono aha Sofono na mania brepa mania brepa pa pa pa pa pa gentra enfofo ngoma ne nane kwaye gentra enfofo amanfo ba no ma babe jimusika no ma kwa kodi na mo de ho ntansa na mo ba fidiam ha samanfo adadam ajimusika na obi mra emra meboa wa ei well some dey me frown na wanfa wa say say sika no e ka efikasiam enna nanumu a che say aban adren sa to sika no so anu nti sabre na me pa na cha wo say me betra fide so a me frefre mo nti me srew me frewa bomode anse obefa me frewa bomode anse obefa disofo no nti me chan okra no ma menye ntam na me fre mame we mame ane na ma no 92 ene chatwo mamia wo number 92 ene chatwo ya freno Ernestina e Japan 92 ene chatwo me frew yam freno yam freno Ernestina katum yam freno che enko
6: ye the number you are calling is currently switched off please try
9: che mamie frew Ernestina ha wa dum ne phone no sa frebiem se ne bay aha sa frebiem frebiem frebiem frebiem frebiem frebiem frebiem sa freno
6: you are calling is currently switched off please try later the MTN number you are calling
9: enko bim bay
6: switched off please try later
9: o dia katen enko bim bram ba boa mo wo tama wo wadum fo sane san hunti ne wadum fo ai obi nya waye wo eyemusuo obi nya waye obi nya ma me frew Ernestina a wo number 92 ne twato me sra wo so fo no na wonya sika oh Mr. Vincent wo me twa me frew amesan kan all right me frew opon titiku me frew opon titiku nso oso wo twa ma opon titiku Mianfre ono soso ni ya hwade mianfre opon checheku fre opon che fre na mami aha fre na mami fre opon checheku checheku opon checheku aha fre na mami aha one na number 001 any chat 001 opon checheku hello ai opon checheku do afa hello
5: Yeah.